0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Bak telefon lebuh mai kereta kita tahu ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello, ya, hospital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Ronda, Nali Hari, Sadalamay, sa Marilang Malay.
1: Mari FM, Sigulay sa Jalan.
2: YFM, 89.5 FM di Sri Aman.

Dah bukit, tinggilah legit, kena rayat, mata panawan dia, yontang betang bengang lembok aruan.

Sa pantay tayo ang tabuwa, kakita luwa, nang sa batan niya letenga, niyang ami gambar si paib, tanchot panyayib, jalay lamay, nang kiyan gagulwa, ng mata kakaday pasarikan.

Uran papan reso ngi kumang garo ngento nggo sulo mata kanan nadai nak muji papan pagi ngi kumang daro merti gagok bridi karuang ama nyimpan nyelir semok sida iya.

Nga babas tawas ay nada euras sangko at tabajalay tralon nga kampuang babas jeruang kayu nga.